0: kumbra fanya muwe mabusa fwe mekumia mkumbra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumia mkumbra kon, mamenko.
0: Mese pedi ane wea fanya muwe mabusa fwe mekumia mkumbra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumia mkumbra kon, mamenko.
0: Abusye, mabusa fwe.

baloney by neon. Atomo bi ori oni majemu yanu Olorun gan foko re. Iwo gangan ninu inu apata ti o se yaju si fe nikeni Olorun gan foko re o. Apata piti apata para Olorun gan foko re o. Ba mi olowo gbogboro to nyo mo e lofin Olorun gan foko re. Daddy mi mo tun ti de si e lorun losan gege bi ise mi Olorun gan foko re o. Emi gangan leni abata ka fira tupa to wo mi susun to so mi daji tonowo kaakiri agbalaye Olorun gan foko re o. Ina inu apata to soro yaju si fe nikeni Olorun gan foko re. Eto riri mi mare ebi ana. Iyan nikan ni gangan se bo n lo tun wa di tewo gba fun gbogbo omo Nigeria kaakiri agbalaye kafata Olorun gan foko re o. O ti di eto ti gbogbo eyan duro de lowo lowo bayi. Koda ai ti pe phone number gbogboju ago ti n ro iroro Olorun gan foko re. Bi o ba se ti e to nbe nipa tawa kila wa iba ma wi. Bi ba se ti e to nbe nipa tiwa kila wa iba ma so. Mi ni ijija bi ko mi inu agbon o danu. Olorun ma ni o je ko mi inu agbon o danu. Olorun o gan foko re o. Se ni mama so pe iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won yi to ma pede nigba ta mo pede pipe gangan lawo pe ti o fi pe wa. Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won yi to ma soro nigba ta mo poro si so yi gangan lawo soso lasola. Iba oyun nu iba shedi aja osupa yin se mo bale bage bage bage ki ma ba sile te ni mo se ngbe ba folorun oba laye Olorun gan foko re o. Ikoni West Radio 89.3 FM na lawa iyen ni Alaafin Avenue iyen ni Oluyole ni ilu Ibadan. Inu kulu kulu kulu zimu be gaga limiting jones sori ero agbagbe. This is your radio evangelist. Ajinrere to gayata to stand out yato lori afefe. Emi a ma so pe mi gangan lomo ti o de se ri. Ese bi bawo. Radio evangelist no pe mi ra won temi ni gboro. Amo fi sayo oni gangan loruko ti iya ati baba so mi nle ti mo ti jade wa o. E ka so sa. Eka asama, eka aso enyo re. Se lo ngba yagi yagi lara mi fun toson tun ni. Eto toson itun ma gaya ta die. O le nle o lagbara gan o. Oh my God. Boda Tunde Kesi, boda Fumi. Anti Okpeni Bolewa, Kesi Ak, Anti Shaki. Daddy Ayo, Kesi Daddy Tunde O. Mommy Dayo, Ekpe Mommy Taiwo Mora. Lati gba ti mo tin seto iriri mi e le ma fe gboru ile iri lenu mi. Ele lagbara po die.
mo ma tete wonu agba mi eto lo lo ni sansan tori eto yen kun mora won gidi gidi fun tosan to ni.

0: Yes, eja kin fun awon eyan ni bready abani. Bready in Labogini bogini meji. Iyen ni ose to nbo le ma wa gba lori eto. Te ba mo pe agbegbe yin o jina si agbegbe Oluyole te le wa gba bready abani fresh bread. Also se no man gbe bready fun wa meji meji nla. Ti eyan merin ba diro mo eyo kan tipa tipa no ma fi pari e. Te ba mo pe a odo yin o jina si agbegbe Oluyole te le wa sori eto iyen ni ose to nbo lati wa gba. Eje fun yin ni bready abani. Meji meji ni la meji meji eje wo bi abi en eyan meji abi eyan meta na to ma wa gba bread yen ni ose to nbo. Abani fresh bread lo ni afun yin bread. Hello
1: hello akaso
0: e ka so ma uruko yin ma bi te tin ba soro
1: adewumi odedin ran latelebu
0: e ti jebun miri.
1: Mo si jabun yin ri.
0: Ah ah mama e tun fe agba mi.
1: Mo tun fe agba mi. Koda gan mo ni lodo yin ni jejo. Ti a ba ni gaga ta ba ni gaga soro ni jejo.
0: Eyin le pe wa. Mo ti mu. Mo ti mu e pe mi pada leyin eto. E ba n gbe keji. Ah o ti rebete. Abani fresh bread. Oni afun yin ni bread bogini meji. Meji. Hello.
2: Hello, eyita lati Jericho.
0: Ah ah babe yi tayo se wa so Oluyole lojo lose to nbo ke wa gba bread abani awu de bete e ba ngbe apa be yen. Hello
3: ajelade soya ati challenge
0: se ma wa si Oluyole lati wa se ma wa gba bread
3: lati ma guest be ma wa
0: ko so wo ko nbe o bread nla meji le ma wa gba o.
3: Okay sir ma wa sir ni next week abi
0: next week Tuesday next week Thursday. Etima wa ni bi lati bi ago meji labo.
3: Okay sir ma wa sir.
0: Yes ma lo, next week Thursday.
3: Address
0: ma e pe mi pada leyin eto
3: okay sir
0: yes ma
3: e pe number yin jade
0: a pe e se

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, ma. Oruko yi ma.
1: Mrs. Adeniran.
0: Mrs. Adeniran, lati bo le tin ba mi soro ma.
1: Latajia.
0: Ah, se wa gba ba ni ba latajia.
1: Ah, e le wa o agbalagba ni.
0: Eh, ya e mo binu, e mo binu. E ma e se ife wa na le ni te se pe e se. E se ngoma.

Radio Evangelist le mi tin pe mi o. Ile ti ya were were mo tin lo le mi o. Gbogbo eyin pa te ba wa da seto patapata moki yin mo lu yin logo enu. Mr. Ege, e se o. Mr. Isiaka, iya ife. Mr. Adebayo lati Apata, Seyi lati Asolo, Adeola lati Olorun Sogo, Adewumi Odediran lati Elebu. E se o gbogbo yin patapata la ki te ba wa pe kelu eto. Vanity upon vanity. Asan ninu asan. Ile aye ile imule mofo. Bi mo se ma nso. Bo nirin wo ile bo ni million oko o mu kankan lo sorun be.

Ekbe mi sori ero ibanisoro temi gangan. Emi ni mo magbe life and direct. Ekbe mi sori 080-33-17-7903. Ibrahim mo tin sowo lebe lebe si mi o ni ma lo le mi awon mi lo ni ala boya yin ni eto iriri mi kan boya yin ni iriri mi kan abi ila on te nla koja lowo lowo iyen ninu ile yin abi ni agbegbe yin gangan te fe je ki aba yin pe kelu yen lori afefe e pe mi sori ero ibani soro temi gangan mi gangan ni mo ma gbe o Radio Evangelist Moni un amalayawo mi tin tutu dede mo fe lo le mo fe lo re je mo fe lo re gbenu si lagbara lowo Olorun inu re ayo alafia ti mo fi yin le iyen fun tose mi o ni ba yin ninu rabaji gan ibanuje lagbara lowo Olorun mo kiyin o mo lu yin logo enu mo so pe o da bo

0: shori na da una lo ye ke da o se ne tori pe ah gbudo sise o nise ise tori ran mi na ni mo yan ti mo ya nde re yi
1: ise ori ran mi ni mo so
0: gbogbo eyin onise owo na ni mo ki o gbogbo eyin na to je pe e je customer won onise owo gbogbo eyin na laki ya won pe ti basi basi ti o basi bala
1: eya
0: a je pe basi o ni tumo niyan
1: oju poporo dara
0: eh loruko olorun oba a sheda me da eni to mu wa lo lori eto ni ijejo to tun ka waye lori eto ni titi osan yi iwo na la fi ope ati iyan ati ogo fun loruko awon loga loga ati awon lase ni ikuni ta waye bere latori mama wa evangelist Mrs. Lillian Bademosi mama ise owo yin o ni nigba kan baje ati tara ati temi kankan ko ni di baje ninu re
1: e mama ja tu
0: loruko gagba ni ikuni ta waye ayo Emmanuel Ojo
1: oporo mo la peji
0: loruko lo tu eto yi Stephen Ige
1: baba wo sare olowo awe o lefin
0: olowo botini minute ti osan yin to duro ti mi gbagba mo ti je pe won po lopo lopo awon lepo kan ma la saju engineer to dile agbara mu na ni Sam Adelere Sam Adelere Ibrahim duro ti mi gbagba lagbon ni pe ka koju si mi e ka ba odo re agbon ni Facebook
1: are oro o lepin ore mi
0: Olamide na na ko awon iko ti re o ko so di gbogbo ona sugba mi ninu okolo yi oruko mi o ye pada Sunday Afolabi itemo si emi lolope emi tayo adewumi tun wa dele ni o para tuntun lo lo mu wa mo ma fe ina tun ti se tan lati tun ti gbo ifara
1: beyan pon mi
0: gbe be ti se mo yi pe abala meji lokele sori eto ise owo abala koko ona ni abala idan abala idan ona ni abala koko abala ta tin tu pere pere awon ise owo kokan to je pe o kale topolopo o mo abala ikeji ona labala asiri idan ta tin tu pere pere awon asire eyi to ye ke awon obi o mo eyi to ye ke awon omo ton mura lati lo sidi eko ise lati pe ki won mo awon asiri to ye ke awon to ti wa lenu eko ise to ye kan mo awon asiri to ye ki awon oga ise gan ki won mo eh gbogbo won na gbogbo wa lokan ere bi baba bi won se mu loko kan ejeji ni jejo won se ntu ni pe na won se ntu enu gan ya won to je pe awon baba ko so di wa pe ah ile ma lagbara o be ni e ti mo ikani te wa ikani to kun fun omi ogbon imo ati oye na ni gbogbo igba le nbo mo mo lo je pe ko se eto kan to njade ni ikani yi ti o logbon nu kan ti en se pe awada keri keri sa eh mo yi pe aya ti bele o be si ise ni kin se pe o be sare
1: ko yepe
0: e ja lo arojo e mu so lokun eyin na ba wo oju ago yin bayi e re mo yi pe ise jumo kan lati kuro lara ango meji pe ko pe mo to kan ba ti le kuro ninu ogorun ko ogorun mo o je ka tutu ete mora nitori pe ka to boju o ka to weyin nsin Ibrahim o ti ma sewo
1: awon tisha iko
0: e temi tayo adewumi wa nbe ifara otun lo tun lo sise lori re o ti gbon o ti wa de bayi ko a ma ja lule bi apo ewa eh eh o da o ya ifara
2: mo ki gbogbo eyin lolufe West Radio nile ati gbogbo eyin lolufe ise owo ni ti ifara ti ni yi oni mo pe ni erongba opolopo eniyan lo je wipe ko to be ko to so pe o fe lo kose kini erongba re opo lo je wipe o so pe ah pe ise ba lo re mi lo ko emi na fe lo ko nigbo ba de pe oni kaluku won ton ba di oga tara mo ton yo yo le olo mo je ka sise onise opolopo eniyan lo je wipe nigba to ba de ko ba gba ise nitori pe okan re o si nibi ise to nse yo ko sise balabala ni kini erongba re lori ise e to nse kini afojusun re gan lori ise to nse en to ba ni lokan yi pe ah ise ti mu pe ah ise to n se ise wo to n se yi ani ko sa mo ri nkan fi senu ko sa mo ri nkan je ni iru eni be ku mo ni sun si waju sugbe ni to ba ni lokan wi pe ah ah sugbe to ba dogo pe ah ah se ba won kan lo se bayi fun apere awon omo le ni si pe ah enikan lo nko so ro ki awon le ilu oyinbo enikan lo nko emi na fe se kini emi na fe tesi waju iru eni be yo ma wo imo ku imo yo si ma wo agbon kon agbon ohun iru eni be do fi se kini ni o fi mo tayo ni di ise re eni ba si tayo ni di ise re ohun la won onibara mo wa kaakiri pe ah eni yi o mo se eni yi pe eni yi awon ara to ohun otun lo tun mu wa yi emi na fe se kini emi na fe nipa ti pe nibe eni ta pe ni tailor nko eni ta pe ni tailor nko to se pe sokoto alabe ori sokoto alabe lo wa nti e wa ni pe awon ti sin yi won wa mo gbese fun tori pe erongba re ko se kini erongba re ko munaduko kini erongba re erongba ni o so bi erongba re ni o so bi ojo la re ati bi ojo waju bi o se ri lenu ise re boya wa tesi waju abi oju kan no wa mo gba lati pe atemi ati eyin gbogbo eni ti to n gbo mi ayiwa ko ni wa loju kan na bi adagun nje ko ti ju ba lo ni ti eyin yi titi jo mejo mo ki wa wi pe ire o ni ni iwe.

0: a seun gbogbo komokomo tori pe alejo wa ti a nile ni
1: kosi o commandants and praise the lord
0: gbogbo eyin te n tete si wa ejo e le darapo mo wa lori kan ni Facebook wa West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page ona le ma fi wo wa kete kete lori kan ni Facebook wa ejo te yin ba tin darapo mo wa e ma se kini ma ba wa like e ma ba wa share ke de ma fi comment yin si labe e se gidi gan oju te fin wo wa oju na oni fo lagbaro ledumare e ti te de fin gbo wa itina oni di nkan te o ma nawo si e se gidi gan ni.

0: kan lele ani
1: itori e na bo se le wo ka ma pe olohun lejo to e je ka wo koro wa e je ka wo ara wa gangan ipe e je ka ronu jile awon bi to awon nkan ta se ti o ye ka se
0: awon la pa la

Iye ni ni iye ni baba eni na baba eni oyin baba meji bi iyan o iya meji na isi bi iyan o ba diyan die ni mu iyoju e mu iyan ju e ayin okun meji won le mo ja so mo kan sugbon obi meji ki ja so mo kan to bi meji ba tin ja so mo kan o ti lowo nkan mi nunu omade yi nanti e mo enenti nanti o menenti wo se omade wo na bi leun o ene kan lo soro ni tu ba lo sodo awon obi re to dagba to fe lo se toju won gbeyanju lati mu kan lara awon omo re gbeyanju ati ma mo lowo so ba ti mu won loko kan lo lowo to ba lo sodo awon obi re amo yo mo bi pe be eyan ba dagba to bi eni ba dagba eyan ma toju obi eni ko si ye to na fun bi re to poju be ni ko si ye to na fun to kereju ranti awon obi re ni gbogbo igba

0: okunwo ye osanwo ye omo buruku tori bo o kini o egbo dada o okunwo ye osanwo ye omo buruku tori bo kini o e ri un aja abale na bi sey hello
1: hello akwale sao
0: ko le o anti kristana kon
1: awon na ni sa
0: o ya o kini o
1: omo rogun ni
0: e funra yin latewo o omo rogun ni o e ku mo keke asiko ye o e se o e gbo keji bayi o la koko won fi saja abale ni bi emu koloko aga ka ni emu ni pegan ni ehin ona fun henry under tolo tolo fe mu tutu egbo ileyi o eweko abe abe iroko ajo ni mo farahan ni eweko abe iroko ajo ni mo farahan ni kini o hello
1: hello sir
0: e kuro le o anti kana ko yen ah ama so wo yin loro le oya kini o
1: yerepe
0: yerepe ni o ah anti kisa nikan ni oda o e ma ba wa bo e je fun le yo kan si ah ama so wa anti ai won wa ri mu loni oda gbogbo ile sun kambo sun o gbogbo ile sun kambo sun kini o

tó ibi tẹ bi o re tó tó ni de ni yi o dupẹ fun alaramu dupẹ fun ajero gbogbo eyin te ba mi se patapata gbogbo yin ni mo ki o baba sibe to dun bi orire ta re ni ba wa je ki la fe se si eyin te ba wa je te ba wa dasito mo ki yin ateyin te wa nle te gbo te rerin mo ki yin o inu yin o ni baje lai lai deyin omo toro ni o namba mi ti mo ni fi tani yi alagba fajo bi ko pe mi leyin eto yi 08059131693 pade wa tun di ojo mejo pelu ase idumare atemi atoluku mi professor la ojowo lagba nigba na eyin la mo be o awon la si mo wa o dupe lowo lowo button fun ti role oni alagba enri ese mo dupe o leyin eto yi ni sport assembly yo wole were awon tanatana won tin seju si mi o won atoga re adelere uruko temi ni afolabi kainde o eko baba loruko temi nje afiju olowo ori oko yin fojo nse mo ni ke se pele o ipade wa o di wo bi ojoro odojo mejo esi mudu.

ife bayi orin Olorun fi so gbogbo apo ife bayi orin Olorun fi so gbogbo apo se o se pataki ninu gbogbo nkan ta ba nse patapata ka ma wa lalaafia pelu ara wa e ka le o eto awari ife ona logori afefe ikoni konga agbomagbe Wells Radio 89.3 FM ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ikole Oyo mo se ma so lo so se gege bi ikoni to je ti molebi o se pataki ka ni eto ti o dabi ti awari ife yi lati fun awon eyan laofani lati le so e to ndu won lokan lati ti fun eyin ololufe won ati ololufe radio na laofani lati le gba won ni iyanju debi ti aye lu jara won de yi e mo le gbe phone bi mo se koda bi mo se nsoro ninu okulu yi ilu ibadan ni mo tin soro lale toni oluyale estate ni opopona alafi avenue ni Wells Broadcasting House wa sugbon ketekete lo lanfani lati ma gbo mi lorile ede America Canada ati gbogbo awon orile ede mi te ti lanfani si internet lale toni iye lori ero ayelu jara wa www.wellsradio893.com tabi lojo po Radio Garden Wells Radio 89.3 FM koda o tun lu jara won debi pe ti mo se soro ye lanfani ati ma wo mi lojo po Facebook lale toni iye tumo si pe aye ti lu jara won gidi gan sugbon bo se lu jara won ye e ro pe isoro wa yo dinku e ro pe wahala pe mi re ni ba soro yo dinku koda elomi a wa nibi ti eyan mewa ati jube lo wa ade so fun yin pe o wa lonely iye tumo si pe nse lo da wa laarin ero keyan wa laarin ero koda ni gbogbo e dake roro gidi gan ni ibi ti technology gbe wa de na niyan o dipo ko ye ka bara wa joko ba se nse bi tatijo ta bara wa soro bo loro yi se je bo loro yi se ri sugbon kaluku ti di phone e mu on kaluku ti di tab e mu koda awon omode gan won popopo n class mo cartoon ni rai lara ona lati ri pe bi technology ta wa ro pe yo tun ran wa lowo lati ri pa n bara wa soro daada to ti wa di ona distraction fun opolopo eyan sin eto awari ife wa duro laarin mejeji lati ri pe ninu ife ati ninu alaafia ta fe fun idile wa ati ninu nkan ta nla koja to se se ko nira fun wa lati be eniyan so abi ta ti en be eniyan so sugbon ti o ti e gbo e ma pe elomi bayi o ti wa lori phone yen iye ti wa je onira fun awon eyan lati le bara won soro ni tooto lati le fi inu to ara won pe ti n ba so mi ni lo ba loju Facebook ore mi elobi te ba ti wo WhatsApp status e ti mo to la koja iro bojo se ro lo le bayi rentings e ti ri lori WhatsApp bo mi elomi ti o fe jaje on lale toni e ti ba lori WhatsApp won ise lo wa da pe a ti e mo ba se n pa ni won mo awon oro ti o ye ka so sita ati so sori aye lu jara bo se le dun wo to dun gbo to o ti affect wa lopolopo ologan lori eto yi awa wa duro laarin mejeji lati se awari ife abala meji ni eto awari ife lo pin si abala akoko nibe ni a ti bo sinu igboro kini nkan tawon eyan nla koja kini nkan ta n se ta n wu ni wa awon owa wo lo wa lowo wa awon oro wo gan la ma n so awon iwa wo la n wu ninu idile wa to se n se lati da ile abi da ibi yen ru

Ekaabo pada sori to wari fe fontale toni Abala keji to wari fe una ni abosi bayi lale yi lori to wari fe ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinlo yo ona le lanfani ati ma gbo to ba je igba koko tin re lori eto awari ife labala yi lati man ka message ti oba fi ronse si wa lori eto yi lori nkan ti boya okunrin abobirin agbalagba bi odo ti won ba la koja ti won de fe se awari e ni papa to ba je nipa nkan to je edun okan won nipa igbeyawo molebi ati bebe lo eyin na ko number yi sile nitori pe number yi oni afun yin ni anfani lati le ri pe iru oro ti yin na a le tepepe lori eto awari ife ta le sosita fun gbogbo omo orilede Nigeria ti ilu Ibadan pelu ipinle Oyo lati ni anfani lati gbo 0815 519 8656. Ma pe number yi lekan si e fi awari ife e fi save we 0815 519 8656. Number awari ife niye e ma pe e dakun e ma pe text message yin atejise ni ke fi ranse tabi WhatsApp message e dakun e ma pe number yen e ko rora salaye ni soki nkan bayi ni mo fe ki awari ife ko mo npa e ti ma de fe ke so lori eto awari ife e ko rora salaye ni soki awari ife a wa pe yin eyin e ma se yonu bo je wakati kan la fi soro a soro olorun a pese a soro sugbon eyin e ma pe text message tabi WhatsApp nikan oni ke fe ranse.